ano rin niya. Ito, parang stirin rin. May first floor. Ito rin na stone.